0: Ratam na sa kwade mu ti benchi hwe ade no.
1: So, o pese wo ya na me show shule. Akaka ti ma me
0: do. O muse gana fo no pewe no. Ye fa we no ngo wo no.
1: Akwa la kita, ade e fa wasin na anka fa wo no maka me ka me gana. Ey, mu se nyina tutu. E fa mu ti mu sa ka ti mu nya tutu.
0: Ale we wuti mu se. Na o ka se wa hwe da antonyum no sa. E ti wona bo sa nyum we.